0: bedo keni keni noi bedo ngatamenu tang malu dan lobo noi bedo ngatamenu peta parpe ngo parpe wore mere so anta company a charo tindong wuni wuni wunu topeke miro biari wunu jame kubere kala chel kere jo a chela chel pedang ni jame ti community kekene kini naha yo kini naha kwene kubere kom tiu kana roke ken mamono kubere tiu kana roke ken ti jo kene kobani ana beru kake jango jana ngeo ana biako bijo marako bani anme miya na ke dano teru kadake hariyo kape beru ngata jenye chol ni kwa nyo kade beru kai beru ngata jenye chol ena do na ke rito batak ena kako yon bong ngata jenye pe chol anda ke hariyo nunga na ako miri beru ngata me puanyo na kere jo mewe kubere ni ke jongo bedi yorabe bien kayi ni beru ngata me beru kene kene kitene na ata ko bukene ya isolation cha yin wongo ni ina da do kai kori ni kori kuoni no tinu mwene cha me yin li mito kwanyo bot jo ngata danga abiko ni pe pia numa yin pe ngo pe puonyo networking pe puonyo kubere kere jo gino kena me na kobi pe we kubere kere jo ni pia ni jachi muto ya yori piane ja nyuari kai wori ya kina jo anena ko bani you go to them what bogi they will get used to you kai yiri ko ni beru kani kani kina ngani okay le ka la ti kare pa ha ma mi beru kare kare do he me da me da dum ne so ti ha ti he wor bogi ya
1: jo to na do ko
0: ti ha ti he wor bogi e ka ma anu kwa na primary ana kwa na school ma ti u diu tu mwalu kala jar ke jaw bi go balla balla ke o mon o ge yo no ne kala mel o kala mel no mar ba po jo ente kala mel no wan go nyang ni le kala ba mi dan no nu te mo yello ke no ni le kala beru ngata ko mine to beru ke fiskuli no a pera ba ba pera no o ti bilang no igin no ru so en gi no ya ko bani yin mieri ben ngata no mieri ben ngata me kede kon yin luor moti juini a ka wori ya kina jo jate makite
1: kor yin kor gidu dina habot jo ati kere wogi ka nyerum te bonno do ga ko ka ri wogo nyera do ye
0: we jo nge
1: na do na ko ye
0: jo na pa ye ka nyara ba ti e ja nyera ko te gi hoke kar mor
1: ta ri
0: ko te ngo ko ran ngo te me da ni so atamu wa hadika kanu kunuo amene ka mot ko werna mara chelare yo a decor kada wa hu yamo amena masiera mena mon mono addiction ukelo mono te wan kanu era arangioni enta winda winyora be mono bo basa mono me Nightingale School of Nursing atemoto dang mono unafa Alex mono da bo basa memory seed atemoto staff dushu me Nightingale School of Nursing kara jela chel kere directors gidushare yar yodu ate moto dang protinity du majati kenang wal kunu ngata tele wi giabero anikton gen kara chel kere uto Maxwell ka ba bilo ake ate moto do jodu tange muna anjo nge ba ka kona moto jokan
1: ngata
0: tara ko boningo pe mora
1: joma mwani
0: ate moto ate moto joma mwani ga du kada ya ya remote yama monica do it don tay bugi aha kejo do tangia obis and ojis me ucca duhu buluge comprehensive kwera nigri amoru ka ba mi raket na hado hacharia bin kede program achar kiti no better an esopia
1: Avoid the toilet sow. Right, I will read you. Kede no kele wako ya giki manwe programa jo ati kede kwa nangwala papat. Anu ati ye kan kede buwana isaw. Manu dok. Kadok bide wakaj. Toru wati dok na haiti ariyo ma binu. Weha wek ye oko manu pi buwana Patrick Hussein. Weha mot manu Mr. Kola Felix. Enti manu chok kede ideal kusha manu Mr. Kola Felix. Mutu toal kede madam manu sister nana luone Joan. Manu Joan amur dang tutuare no kun wirang pa wil kere manu moto manu win laban manu ngata yobi jo muso ma bear tutuare ta beo kere kere jono ubul niu ti diru mwana me sibu kebe te neno tunga jo ti ye ka sibu kebe eka ngweje te gamu gumi di ngwe koni kwe kela kotira mora chel loroko. Right, we have a key here, though. People want Patrick Hussein.
2: Emiti Yubed Jom, Winya Pite FM, get a man from the moon straight out. Clarks Beats representing in the PS 92.9 Farmer, do one alone.

Poi total da kiatie habiru ikom chawa pa meyo tieno pui matek mur total ngene yiti ber total ikana yinoti yeno iti pacho iti will mot no to you quote ya wot matek kitame mir wot kere iyo tieno mene na tieno yako boni pui matek poi rangu chen kere manu Jasper man from the moon amen udanyo wa ha manu kere isao amen gino beru iye kan ya chawa bongwen indung na chawa pa rendo na biru kwanyi wor na ha chawa par ya rio me otieno do ako ni apo ri twali na menuti winya e kan na ka kenna no yete winye ye ti municipality kan ti district ako boni o remere twali ko mi yina menuti winya dang manono amora tar kanu ana ko bra nga po wa tek twal e ka yina menuti winye kwan ya ngeni kwan ya ti aber eka jome nutia winyamano kwania jome kole jome uyam yina nuti winye dokolo side me kabera maido oreme tutwalti komu ngeo nitia unabaya tutwal hivi ni faida

0: kawang yai lain. Ukomo kapa mit. Usinwe.
1: Awiya.
0: Poti no kono no. Poti no winyo achao lo to kita kato daiti jino ba. Iyo tino kana me. Kono bedi gine talent di beda mo neno ni. Ina nyo alo jine niya. Kale na tina ni rombero niya man. Yung chenta daga di dog daho ginapat. En ano yun ay dati mabaya daga lakulung tu kamer.
1: Okay.
0: Abang koro tiyo na yun mi rete mingo. Yan no yun nga ni tala na ni rong to bera ba yan yin. Ugap at makani ti moro kan siya ba. Ena me kada uru ko wuno. Yung kao yung koro tiyo gali mana me tiyo koro tiyo ka lor katya lor no dana tiyo uti nyon. Nen laki no dana riti nyon et no bero toy. Yubi tira. Umai ni rong bero makani karaktira tekstual ento. Ka don dini maja. Mai kori inde twale makani kino da holla ko da hobina pat. To rimando e temoni ngoseng.
1: Atamo ko da tinu eno me chiel yin pe mieri ti kere keni keni. Yin nu ko ni ngatora me ti kere nge cha ko ni nge cha en ti ti yuno eno na me lo eno ko. Pien yin na chalo papa nu yin pe nge ko di jamino. Edo ka yin luo ngata me ti kere nge cha te biru lo kere yora be. Ko da tinu yin nu ni po we ko ko di jamino. Onyoni charro jamme me pur ka yiti mito bala wicha korre gene yin rawo borre kuno ite won nuongo ka jamme kene dong yirete yon nuongo dong pola pola dong gi borre kuno ya bala wicha korre nyage bala dike 831 dike 777 atembo bazoka longe 10 notie borre kuno longe 5 dushi notie kuno eka sunflower ma ai sun notie kuno eka pe yina den witi mito kapet nudang tie borre kun nasha kapeta dita ber twal dai wela yora yora you know what kuno eke nungo manu spray pump no tie borre kuno nungo spring pump dang no tie eka nungo manono watering can dang no tie borre kun nasha kredung yen no kene dong dosho bala yenene ko da yenene ko lum nyo manono botu lum dosho no tie borre kun nasha do yini wor kuno ba yini wor nuong en ko jamara ko bene nyo ramu kubere kere apoke twin sisters nyo Joshua ma apoke twin sisters na ma chima me no tie not tabiro aboro achiel pier biro wia bichiel pier bichiel nono not abongwen not abiro aboro achiel Abiro, abishiel, abishiel, not abongwen. Manono ya poke twin sisters. Kwekwa weya nok eka atedeong dugjen. Neno yine temi yidaki kamoro eka te moto jomoro rayamar yaryo. Atedeong chiegu kwa.
2: John Long amir pur pura kelu chenu nyalu. A pocket twin sisters ameti yo chegere. Iya giki lam, chitu chemi, kwa na wasa dit. Upimere kere kiri regu maa lelu yano. Enangyo nyuti jo yu atero jo elonyo. Nipe ipu. Manu wecha.